0: small beginning greatly increase. Israel nyamie. Adie ketwa na mashasie no.
1: Adie ketwa na mashasie.
0: Emeye kasio. Mamisi kaketwa no. Emeye kasio. Mama wali ano. Emeye kasio. Mama mpunati ano. Emeye wali o. Mami bonyini no. Emeye awo. Mami hiano.